anti bugwe online radio kwezeyo.

0: olumbe ulangidi okonango kuuliri lukwaita ulangidi okuuliri tuzera kunkabi oyinza okulotango irukano mpala olikinoloota oteme mu maizi olikinoloota nseja nomuyinawo okubula makezi waliwo na kuibanga omuntu muziru omuntu ekyakola okulokota muyinaye akolokota muyinaye yenasebali nebiziru ebiziru ebibyetabironsya wabula tumulabya muyinaye ati yalimiragatyere nigyetiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate owa ogula endege ekyenekyo weitire naikyaigulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muyinawo olwolugwere natugaku wabula tumula luswairi ati wewe kungu waraka sabu wa pesa alifu isirini kama unakata uzima kwisa funga yeye ebu nyonga sana kunja kanyaga bakuninaku bakutyankula bakutuyonya paka olugali emilioni e omuntu muziru ogulanga ekibanja yo dagula irogo wali abakutuuka aja matalasimu ebitere bibagemu amaga amagundi amagongolo esimbye mugairo omuganda guli awo niwewunya lizere lwakibino anonya womiwo omuntu muziru okobeli eyo mukali oleeta okukyalo aiza bayambe owolugambo yaliwunawire ati mwaleiwe bakali ukulawula akutaka yafiire akawuuka yakaliika bakali era batanu baba yabanga okutuuka omwala menya ikodyata oyabewalire nalikwiramu omuntu muzibu mukagolonge ntumula nti alenze nekubira ndongo obitanga bagaiga abali kukuduula tatabe bidingidi ndyanune kikumi emwize munyembereku naye efunire omutwalo olukulire mangoko bakyemaigolo omuntu muziru kakiyinza enkoba nti waluje nkontumula nti omwenge akaliba gunywenge nebino lya akaliba biryenge natakyanaisebenyere obaabo abakali tibatya kigundi wale ofunye otya tibaza omunyumba nakobanga omwire tisoke tunseule omwana wa katonda abairemunya inawo odati munange abaire munange inawo abebida batyaime kumantebeza bawulya mwenge mwisiko owulire kuwani otwazwa nitwatukira waniso omwawula tumula ino batulikire omuntu twaba okunywera abaire omwinayo ogubatumulanga naye omuntu muziru naye yo mukalira kuwiikula nakulola mumaiso bakweta malina bulawunioe nalwangu nakimbie namunene baba yabire wanywire wani okumbisa ekyama otankoberaku omwana omwiseku okuwomera olumbe mba olumbe wawomera naluja kukobera ku njaba ekyofunire oteeka okulyangaku olumbe lulangide sabaani munange mulyengeku katonda wange
1: katola nasebe nada
0: ngaefuna ekoto eyo noliira oyoku
1: era
0: oine mukagwa koowa munange olyengeku ngaobubere male munange olyengeku
1: awabaire
0: munange olyengeku jonioe ekyobulire munange olyengeku kale mbaire nabingi nesaawa giwaire twalira mulundi bayi
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eireire yo omuwakabaka w'ebisolo ebisolo bya baire bingi nga mulimu ente mulimu empala muli mwengoina, muli mwama mbizi, muli mwentama, muli mwama mporogoma, mwali mwebisolo bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula tambula, yali azwa kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula tambula, ahajo mporogoma abamu sibire, omu kanyomba, kalike mitalimbwa. Ngomporogomo yo tasoro kuzuamu na okorotia okutwala kungaba mwiguire. Muna ngomporogome ya woi na ontama, omporogoma natandi koku mkungirira. Muna ngonjigule, onjigule, onyambo onjigule, enzale ndi undi. Ontama na emerero kufigere bibiri, na kuba atinzeti na ikiririo kuigula, na kuigula, nifune biziu. Muna ngontama na haba, omporogoma na gezi ya koku mwegaira ati muna ngeto ya haba. Onyambe uyambi onjigule ndi wundi. Muna ngengo maito ontama ni evisole bindi. Evidi awe vityo vityo. Tivite gere keka. Ontama yali haba na ringe nyuma. Nakoba atiba nangi. Kanja bembo no msaizo no. Eya tukire na mkwa ati muna nge. Zena kuigula wo. Tondie. Muna ngomporogoma. Yakobedo ontama antia haa. Nze tinakulie. Era tinsolo ukulia. Bakola kuwa wakanda gano. Aka kuba anti, ontama, ea iguro mporogoma tamulie. Muna ngomporogoma nateka kechinku mwati tinakulie. Omporogoma bali wankumu igura obati. Ngeriji alia marire naku omu kanyomba angatalia. Ya guire mamiro gantama. Tipatandi kukayana. Na ukobede ntianga angali uku igura o. Nze ntitondia tusaini inga no kusaini inga. Tuteka kuno kuteka kechinku mu. Ati aanze ndi undi. Munango mkasera akonga bali ukwatagano matai. Ebisole bindi ni ebizira. Bitambula bitambula. Biakuona ama tai gali nguru. Biti banange katuwa ya tuwe wanele kutute gerene nsonga luwaki. Omu kakati ya kwa ite ontame tai. Ni basembe da. Erabi alivingi ebisole bia sembe ile. Ebi ya sembe ile. Ni bitandi kukulia banange niki. Ontama atiat onu mwajiri ili ya bamo sivile. Ni muhuli anzentie na kuigula. Tondie, nakoba ati tasoro kundia. Mba ina nankumu igula anti. Omu saizambo ine kuungwa mamiro. Kale, ni eche mtu ajiri yeku. Ngazena andi kwewozi yaku. Nzenti nkutasiro kufero muka nyomba. Omporogoma na uli yaba inabe. Ntiba nange wa mamuona mutia. Banu mbo nabe ya uli yanga bombo na bariba mutia. Onte, ngatasoro kusaromu sango guna gusalida. Omporogoma. Ombuli, yari ati omporogoma. Ngatasoro kugusala. Ombaki, mbizi, ejojojo na ngatigisora lero so mbizi, ngatasole la kimo, okusaromu sango, ogusariro mporogoma, ntiguku singire, oterodi, ubaya alia maite, ea terodi, aiza kubakono msari wa msango. Evi sole visingo ungibyo mbiona, biakobire ntia iswe titueteko monsonga, eji ndi tumanya jezu ire ire, munango mbisole bibyo mbiona, biari bikari biaba maiso, binu viegana, etaye die bakari bagwanga ino mamiro. Niye wazwera ya fudu owo mkonkoro, yena emele kubigerebye vili. O fudu ni ya uliria, nti munange, nga mukari kusisinka na nontama. Obaire munda, obaire nza. Omporogoma ati, mbaire munda. O fudu ni ya kubire omporogoma, nti munange, kade tukangeyo. Oiro munda, tuwo no uziwo ubao, uu kukaisio kuru kenza. Munango usiruwa mporogoma, ya ulisisirie ama geziga fudu, yena angaba munda. Ere ya ingi iro munda, ofudu na izana igarao. Yali ya nkui gara wati, evi solo biombio na biulia, nti mukakati teto okolero otia, nti kibaire chetagisha kiti ontia ateru waki, nti mwe mwena. Abaliano, mubaile timma itekiri kuiraku, yandi malire na kuimeka, ngomporogoma, akali ukwata onte, ngakali ukwatombuli, ngakali ukwatombizi. Osoro kuona antiensonga te ukwataku, olo kubateri kuniwe. Kibibi ino kuagire kintu, ekibibi, ntio olo kubatiki ukwataku, eizo, kisoro ukwataku niwe.

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gwe beeta nti Yona, babeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneire mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona? Alimu ulisisie olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbire ino, agabumba gatandika okususuka omu maizi. Abagimba abalyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupunga ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine ng'etuli omubugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona, Yona oli aina.
0: Baabeere okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo. Naani we ozwere aina?
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biza kuninze mundi yako maizi n'olwali lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Omupunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaaku. Ali mu maito kyabeirewo ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabeire gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeire kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba.
1: Nakwesenga era naakolera nga byene byene otakanza okukolera. Mmaite nti niwe wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosesema Oyona kuitale. Musaiza yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gyebamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gira ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira. Abo bonabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire nabawa enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

Bugwere Online Radio. Anti Bugwere Online Radio, kwezeyo.

Comes the records.

0: Osaibo kwa uli nandi yoti ntolele Omaita wemba ntolele Zene ibongo umenyula No wepa atimutuyela Baba walijo okole ngenulia Olumbe ulangidi Okona ngokuli nilukweto ulangidi Okuli nituzela kunkali Oinzo kulota ngoiru kanu mpala Oli chinoloto teme mumbaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu chakola kulokota mwinae Akolokota mwinae Njena sebali ne mziu Elizabeth vivieta nilonzia Wabula tumulavya mwinae Ati ya limiraga kiyere nige kia toiremu Ya baile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege chene jewe itile Kaisa igulo ni waku izaku Waile muganda wale kadolu gandalo Waile mugwele mwinao Olelu gwele katuga kuu Wabula tumulavya swahili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa, alifu isirini. Kama unakataa, uzima kuisa. Funga yeye, hebu nyonga sana. Kunja, kanyaga. Baku ninaku, baku tiankula. Baku tulionya, pako lugari ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kivanja yo dagula irogo. Waliawa kutuka, Oh, ya jamatala simu, eri terefi bagemu, ama jama gundili, ama gongolo, esi, mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo, niwe unya, lizele lwa kililo, anoni ya wawomiwo. Omutu mziu, okoveri ya yomkari, ole toku chalo, aizaba yambe, owalugambe ya liu na uire, ati mwaleiwe, bakali ukula ula, akutaka ya firaka uka, Ya kari kama kari wera ya tanu Baba ya mango kutuko mwara menye yuko diana Oya mewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukako wende Ntumulati Alenge ne kubira ndongo Obitanga makai gabali kukudula Tatake vidingidi Ndi aluna chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefunelo mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkontu mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vilienge Na atakia nesele nilobabo Aba kariti wata kibundi Walo funyote atibaka mnyumba Na koma angomu ino etiko katu mse ule Umana wakatonda baila mwenye ino Odati mnande Abaye mnande ino Abe vida bateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwisu kuhulire kuwani Otuazwa nifatu ukira wani so Omwa ula tumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaye mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Wee ya mkalila kuhikula Na kulola muma nchona kweta marina Bula unyoe Na luangu Na timbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbi za chama utanka veraku Omu anumu ite kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Laluja kukuwela kunjewa Echo funile, oteko kulianga kuhu. Ulumbe ulangide. Sabani, mnange mlienge kuhu. Katonda wange, hape wala nasa minada. Ndeo fule kote yeno liro yoku. Nera, oele mkanga. Kowa, mnango liyenge kuhu. Mgo uvele male mnango liyenge kuhu. Tawabaile. Mnango liyenge kuhu. Jioni we Echo vulele mnango liendeku Kale mbale na ringi Nesa wakiwele tuarira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireire yo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mwebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mu kutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula nifuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munange ng'omayita ontaama niyo ebisolo ebindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono. Yatuukire namukoba ati munange nze nakwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontaama nti aaa nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa nze ndiwundi. Munanga mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya baina be nti banange wamamuwona mutya banu bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi ejojojona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amayite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munanga omubisolo ebyo byombyona byali bikaali byab'omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaisa okuwuluka enza. Munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu yenanga abamunda era eyayingiire munda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalire ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma okumusaiza gwe beeta nti Yona, laberumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka omu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someko lwabi. Ndowooza yabere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneire mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Alimu ulisisie ulifumu runo ngoyo na aizu kwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nguiza nigufuwa ino. Ngero gumpungo jigofuwele ino ama izi gejumbiri ino agana agabumba gatani kusuko maizi. Abagimba variato batandi kukwelalikirira ino ngatandi ka okulowooza ko bakibumba abagasani gawe. Naye amagasani gawe kabere nga wala uwezie okumalao mpungo ono abagimba ne bawugulya.
2: Nana weine nge tuli omugosi bunu omusaizo Yona ali aina. Yona Yona ali aina
0: bawiro kuona ogusaiza gwe furutira tulo
2: osisimuke osengo gasaniwo tufatu wao. Nani we ozwere aina
0: Yona nabakoba nti ibo basenga okibumba omwomi naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona nakoba
1: ebigosi bino biza kuninze mundi yakoma maizi n'olwabi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi, amaizi ne geyongere n'okwejumbya engulu mpunga nabitirira.
2: Banange tumukwate tumulutye mu maizi.
0: Babiire okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kya bairewo ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabe gunene ino omukidaa kya gumale. Kintu ni kya baire kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba.
1: Oo nakwesenga era naakolera nga byene byene otaka nze okukolera. Mmaite nti nyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naona nti Oyona yemenyere. Nakoba omale tosiseme Oyona kuyitale. Tusaize yazwire omumaizi okubukalu natandika okwiruka mangu ino gibamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabegire ekibumba. Kibumba nawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira. Abonabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire nabawenkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.